Sa Ghana for this year ni chima ko cocaine ya. E kodin sensame. E wo France abochima ma. I want some money de biano. Yes sa cocaine ni enipa nan enim.